E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao. Ki te huingo o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia ki a rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: Ko ngā kōrero ōna mata, kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna o aumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
2: He wai kato.
1: He wai manawa whenua tuhatuha.
2: Te reo o tainui.
1: Te rere kētanga o te wairua.